0: 내 다제네 돈도 주긴베 Ranleng ne tunzhou yo ri. Kisi ranleng ma tsab yin na, mi xin da da nim do qian zhi ri. Ka ji so?
1: Zhe ma nga ran yin ji wo yin du. Ngo ma xi bei kui qian zhi ri. Nga ran la, ge xian du mi du.
0: Ran ge, tu du ting wun xin qian da su du.
1: Di zem che bei ge zhi ri. Kwa tsui mudu kwe. Nga gongsi kwa zhali yue. Nye kirang su thong ma zhuang.
2: Dian yue, dian yue.
1: Thong si, yung gu yue.

0: ngani khom de sha
1: a jie ne jin di ran su
2: ran ge ti wo nga da zhe hua su jie zi tong le ya ge ke le mi ba ran ge nga ke ne me ba nga che lu du wo me xian da da a ta song xiao dang neng xi ge chong de zhe yi ne nga ya san wo duo san guo zhe ge nga tui bang mu zi a
0: ti zhe qun de ma shi nga tui ba shi long ma la a
2: ye xin ge yu a ta song xiao ge bi wo nga ta jiao chang huan zhi ge le ba di ge qiao qi ge li qie shang a ce bu sheng ming du ye ke ni ge ne wang san wo duo qing gu qi ge yu
0: ye xin ge chang huan gan ni mo de ji mo yu ba di qi xi
1: 姐子，我让你搞不起，怎么还你妈谁？
2: 要我修，我搞不晕。现在我卡拉斯给你打。
1: 哦，也他都让他走思路。
2: 嗯嗯。
1: 要再说。
2: 嗯。

Susu simdu chungza, panagi susu simdu, jenye dele simdu giju. Panagi susu putu da nye deya, mikibisu. Ine panala putu da beji, susu ya mikiba dekui.

0: yan sung ka re sung bi na nye sing mi du nga tho de ne nam ju ya ra che ding mi du mi ta nyam do gem ge je ge she di gi ton do ga ro sa ab chi zi chi gi nga kip kyo ne mi du
1: ra ge na ku ti che sa ji ton do mi zi nam ju ya ku hua ding shi mo xin ne mi zu zi du sa ab shi guo zu ne yi ma hi ra da zhe wa har do zi du sa di su su tuen gu ce gu shi Belisi seje yangya gozu. Tama ti ara domle yag yori.
0: Shangka sheb dagri. Yuan song yao yuan zhuo qian ne, nga wo ne gibe yong ba. Yuan song ka chi ne. Nga da zhuo ka ruo zhe. Kan dan ne zun ni de zhe qia cha bri. Kan qiu qiu qi gu ri. Lian ne tuan zhuo you ri. Na ni du si, yao shi du.
1: Ran lian, mi zui zhe wa qi wo shi bo. Cui de shi dui de.
0: Yu xiao, nga mi di da de zhe san de nyu me.
1: Ta de san de ne qi zheng ma shi. Mi zui ran le ga bu qie zan, ran ge pa jing qian wo mei zhuo san mi shi ki jie, pa le ga bu qie wo sheng shi. Chie san, pa jiu le na wa mang deng shi. Ke li ge li na wa dang jie, pa jiu le ga bu qie shi.
0: Nye qian yong ma ri. Ting wo ran ge xie chung. Nga guo wo dan bu di, gam jiao si du.
1: Gam jiao hui ra shi de du. Yi nian nian wo nian xie ne chuk dui gam tuo bu yu da. Mi yao du la, ren kui sa bu du. Nye ran le qiong da jie. Rang wu nian zi dong sab shi chi qi nian hi neng. Pei ji zi jie mi de yin ki zhi. Wu rin ting ji da neng.
2: Ce ga jie sum tong zhu shi.
0: Zhi xia.
2: Yang ga jie sum yong xin su.
3: Ji, ka chai ya ju jin suo di, ma su ren yi tu xia. Yi ne yu ju xian wo me di qu xi la xiang xia, te xi na ma ka na xie, ye ga ro xin gu, ka sa ga ni da, chuo mo, kun su na ge qi mo ce. Te du te xi ka ra xi duan bi na, ye ga ro pa me xin gu ji, da pa kun su na zhu bi. Qu ge de de xiang bia di, ye ga ro po ji, ma te su bi zi yo le ba.
4: No bu. Zi dong sa di, yu si li, mi qu sum dun sa di, pu zhu de zhu, yu ge chen zhu, bong jiang ne chang, ran neng xin yang nyu qun me ten zhe ma di.
3: 让你我都特罪么多，那是哪边的中间也卡出来？你也搞着原来没有的的算账，过好了去不是？么让人听我搞着的，让他都搞着搞着，略通明多哎。我搞不有，略通可是小的，
4: 搞不有那热钱汤是不？我你你们做对对，
3: 可对你那钱灵明多，我娘妈不得的钱对不多？
4: Mi yu kyu tsa bdi mo chi kwan le. Ren gu sen bo pa se xia jie mo ran zhe wa qi ke li. Xie mo do mi chi tsa ne cu ra ya. Ka bu da.
5: Wei.
3: Ma ni zhe da jie de sam qu.
5: Ni de qi ren you ma ji. Ge lop sa de pam da kye ma ji, sem de de xie ma ji. Ma si, ke ran yi ka che sa bu.
3: A sa qiu nin ji qian na. Ce kan a sa qiu ri.
5: Yi ha si ni chuo xia.
3: Zem se bi.
5: Sha yi ne. Ka ka qian ne yao du, xi ge lop zhen xia jin ne sem cha se yao ma ji.
3: Su xi ge lao zha zhu yin si de.
5: Lao zha zhu yin bi. Kuang zhi ge ni. De sen bi zi dong le, zhen si yin bi a.
3: Ka san qian ran ge.
5: 가로카체야디 균대치리 송고도 타당은이 양자지금에 컨테스트 켜죠. 녀스나 카카체야디 균대치리 돈도수 지세이베 녀랑 쇼팅쇼 딜레 요고 이이 민지 응아 겨당쇼 달루이 규디 그주 당연바 칸다 좀에 랑게 오늘 허판신다 양자지녀마르바
3: 봐 다시 말하지 육자려 가죠

0: Sì. Rai na. Nga ning na zui ping me be a.
1: Ge ring le go ba.
0: Ge ring go me. Rai ni me go ne me da do che ga le ka yo ri de. Go da yi ne to do su shu de bu shi to.
1: Ni ku ne mi do.
0: Karina.
1: Ni shu na. Di ge so na de me che sen gi.
0: Le me rai na. Ta do go su bu sam ji. So wa ki bi che le yo ta.
1: Zhe de nye de ne. Tis ngone mebe suru shtu.
0: Ngone mebe suru kartu. Chima ne rang sowa ge dan tinje sirta.
1: Zhange shingi be. Nga chung du ne, nga zui pi ge pyo chun chi ri si chok shi. Lop chung yang wo che. Zi zhe leh che bi yin. Sugu ringu che lu zhen jang za. Nga zui pa yu mi, chima chenpo cha sun, jun dan yub cha ba siri. Yi ne chung ge na lebe chi lo. Mi zhen da jian mang gu qie, nga ru pyu zhu mei wo, xin le xian chu. Qie zang, ni ta bu de bie zun xi la qie bing. Ni xie guang le ba la am lang ha si ga pi jie. Ku na ni ni ga zhuo bu tin zhen na bu tong du, ni xin le. Ni bie zun qie ge mi yu zu, ku na ni di ge suo ge tu bu qie yin bu de xian chu. Bo. Ya zhu a.
0: Yarsa Karina.
1: Zhangge nga, samzue je mo nuwe tsuwa chi gyer zhu zang. Nga ngu ne ngam zha shi ra lenggi.
0: Nian de rangge pukdun, dawaay kule ngang zhu ya min zhu samzhi. Pukdun qi zhu dintze, ngun yu qe de buzhba. Ma xi xe na, nian pomo zhang su ra dintze gi. Pukdun di, char yin dian dintze zhu samzhi.
1: Nye Pukdun chanyan dian bu yu. Zhe de nye san ba. Te su mi nga zhe bi na. Di ki dian bai son na yung mar sun gi.
0: Nye rang zhe san shi

kaisi kaisi rangi nga kinta jil diki suyu me chibhi na. Nye haku me sila ba. Jide, tari nga kinta jil diki suyu me chibhi na. Nye rang xie cho. Chidu posam nangi cowa, ngun gyo chomde diki sa. Kanyi si na, nga tanda diki suwa kye shimbe ka yin. Yachu.

0: Dintres nyenye yor be. Oh, dis. Di ya wuche pa yuwa namo do.
1: Da khen che che khori. Rangge kharchi sine nye che cho. Yine kharche ne mdrib din je khar re. Ngaral ka hu yu. Yine rangge nga ka ma che ya khar re. Rang yahu chu na jib ri. Rang yahu chu na jib ri. Ngai pomu ji la simpa shos. Cho yang bai ga wu cheb di li. Pomu ji zung gi rik chi ri. Gol ga wu cheb di. Pomu ji zung rida.

0: Kusho, di kiran tsulu me koda, liu lenge suibe shimwe nyang kaptori. Kari ngak du ne, nga su nanda.
1: Hai xin kwa xin su.
0: Ya, acha ki ni karchaga yon ba, jindala chilo tes.
2: Chil ching sui. Nga ni le, jengwe ni shimwe ta.
0: O, le se.
2: Ta karchi gore, tanda ge jengu je, khala sa xo sile. Su su chil ching.
1: Gyok le zho yu chu.
2: Mi dun je yue gu gyu la.

0: Nyamle drop yom sho.
1: Nyamle drop yom sho.
2: Ida, manas nyamle drop yom sho.
1: Jema kira ge kalop khama na ro.
3: Chu chang du la, nga che che chale ha de na.
2: Tu da che ske me. Zan che ge shu ga yom bi.
3: Qian le ya kuo zi pa bu shi bu.
2: Ji. Bei zun che che yak to yak zi yom che wu. Yang kuo ne pa su. Yi ne ta ri zheng ma ri, nga o. Bei jin zhong ye yi.
3: Dam sa zhi bu. Zhe shi li.
2: Wo ne yam che ya shi du. Ting wen a. Bei jin ta ri gu ti zhe de shang hai li yo ya di, rang che du yi da. Luo ta ge bu qin jie. Da yang nga shang hai ne. Bijin palo nyeri. Dingwa nye yi, me do miksu dabgyang ma xebar. Jangdu shortu zhugbe. Siti pcha sa dhran sha.
3: Dile ya kharu kore, cha xa yangwa dada pi dugu. Nga kha bishira chu.
2: Ya chu.
3: Gabri mi minzi sa dungu nye cho chobu chidu. Yine nga kha chogi, tante chowa di yak shu rishya. Chu jangdu la,
2: 恰恰里住穷下,但给个年顿恐怖西民呗。我让你穷去呢,你们都留不得,让给我穷没呗,他还趁这个龙马大。钱肯定是过得去的,年初没哪儿差不多给点了。到底,肯定是过得去呢。苏人留的,让子钱,他都这里,让能是人子钱。
3: 他都对外妈妈去接,我爹爹你去过。这个,让你吃不到他爹下,成本领去里面子,我打恰恰干什么事情你妈的。都离。我兄弟,听说男的大多是来请你去。也去啊。让你听这么说的,你。你也得给点呗,起别错意。我呀,来来,当然吃不过没。
2: nga thiri dee yoya di ran thone be thunda xia yu
3: shi da
2: lap thum ne thap do lo mang tharap chi sha

Rengchung khamgi lalung jatang. Chejiu yi, gaya tizu wane nyeji temchir xia. Cheza nye jatizu, nganchu xie na la, pa lup yi. Xie da ta, yang dike cangma, tanda zam capsi. Ngani ma pam yunzu yin. Nye ta para, sacha kansa ne yon we mi bu cui, yu gui minzhe we tuan ne nga la, nga ju che ba ting ma tuan yo yu la. Khonzo yang yi gyurgu cui, ngani duba pyu yu di shi du. Didara, ledun kan ne nyeji denbe ryan shik tu yu yu ti, samri gendan tola, samri xi xin jambi, lu ya di ya, cha zan li zhub chung yu bshi. Tsamdera, Luyang di yongsu tsam senbi, tsisamki, nyamju chesa tongmati ngarangi.

0: nga tangdu yung nye shirwa. Nga kwa shing re.
1: Kiraga sube nye zi dizo, nye gyung shirame.
2: Kese ikina zo, panda hongsen go yu na, nga me.
1: Kakashi, jigib shang lage, wangjine geje, chale kashi snanyu yoshi.
0: Takashi, namchang di, jigib shang lage, chondu ma zo kong la, gerge kenji xa ca xa.
2: Kese ngone che yu ne, midi nga zo lakbo chusu xe urwe.
1: Takje nye shu di, kina zi si sa marbe la.
3: Nga zo nye budi, tongme takje ki nye shu yi. Xenda di kina zi, gongse jaywe nye shu xa. Di nye jikbo menbe, gyumze gari ime hirange jik sonda.

0: ngangune mran chenge yine samlu tinje dani uma she tenga nga leg chwa sab song sa mranim do dia lo me ta de khje sla pure nga leg shos yeb di thuzu yin sla pure me ni leg ta she di je che thu su ma she Mora, soso gondyo yubay soa saabdi saiga chi marwe, che saa mutu saer juu juri. Nye moran rwa dunyag topda me, kaga che rwa.
1: Nye unay khotsoy maso, kira nye chansi kem juu namaashi, sasa nyingbarda, penzu dhugu dhidre dhari cheche chodugaya, gyagri ni gyabsu, singri gyabsu, ta dhabar reisha.